Fapasha in tukatsakuyente okonliwaleku shon haise itiwarahuteku kowalhi horno tides awoteko. Hito tsinikuyente karasa de dewe waleku shon haise itiwarahuteku kowalhi rakrono lafotons awoteko. Odeshe haise enterprise in tukatsakuyente. O kohne wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi horno thai cha awote ko. Hito chini ku hiente khasan iti wale ku chinta te gotla ku hiente karasa de dewe wale ko. Shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi rakorno thai cha awote ko. Yati doko hai se kake hintu kaatsa ku hiente o kohne wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi horno tiins a awote ko. Hito tsin ku hiente karasa de dewe wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi tarno leits a awote ko. Hiti kong hai se tek etelini tu kaatsa ku hiente o kohne wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi horno tsa thai tsa awote ko. Hito tsin ku hiente karasa de dewe wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi tarno le tsa awote ko. A chaut ina kona a te hai se sahpa ke hintu ka tsa ku hiente o kohne wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi horno tiins a awote ko. Hito tsin ku hiente karasa de dewe wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi tarano tsa awote ko. Sopa ko hintu ka tsa ku hiente o kohne wale ku ko wale hi horno thai tsa awote ko. Hito tsin ku hiente kesan iti wale ku ko wale hi rakorno tiins a awote ko. Fez a kwen tu kats a kuyente o kohne wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi horno lak ez a awote ko. Hito tsin ku hiente karasa de dewe wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi rakorno lafotons a awote ko. Sakon len hai se tulit a intu kats a kuyente o kohne wale ku shon hai se iti wara huiti ku la wa kohne wale ku ko wale hi horno tiins a awote ko. Hito tsin ku hiente karasa de dewe wale ku shon hai se iti wara huiti ku la wa kohne wale ku ko wale hi rakorno lafotons a awote ko. Ratili koi tu kaatsa ku hiente karasa de dewe wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi horno tsa thai tsa awote ko. Hito tsin ku hiente kasan iti wale ku tsin thati gotla ku hiente karasa de dewe wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi rakorno tsa itiin tsa awote ko. Teileni tu kats a kuyente o kohne wale ku shon o rahuiti ku ko wale hi horno ra kets a awote ko. Hito tsin ku hiente karasa de dewe wale ku shon o rahuiti ku ko wale hi rakorno leits a awote ko. Kapa mihi tu kats a kuyente kesan iti wale ku ko wale hi horno tiins a awote ko. Hito tsin ku hiente kesan iti wale ku ko wale hi rakorno lak ez a awote ko. Taht a kun hai se shikashi intu kats a ku hiente karasa de dewe wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi horno tiins a awote ko. Hito tsin ku hiente karasa de dewe wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi rakorno lahtiins a awote ko. Arke ko intu kats a ku hiente karasa de dewe wale ku shon hai se iti wara huiti ku ko wale hi horno lak ez a awote ko. Hito tsin ku hiente karasa de dewe wale ku shon
warahuiteku kowalhi rakorno lahtin tsa awo tekoong.